me kokwe on e fa kwelo e cha tai e wa pepe a fa kwelo o su glota cha a fa kwelo gi pa kwota lo a fa kwelo a me sa me cha aloma.

0: Akpeno kaka kiki debu lolo kule amegan ho be hailo e won pepe pepe e yo mi an loto agbo Richard
1: Apo no to bo wo jatu na bi agbanwa ito ajana bi lo.

sobe do mandona gainu eno vego kaka honton todo mi tole na mi fondo mi kudo zon a hodo ten tokpa ton 104.3 FM di kuton de daliwe mi do tokbe mi ton son ko yin gbogba nlo mewe mi si ayin do Pola dona wiwa mi ton dadagbe mi yin wana somo agbaza chechewe shigba afonu egbe ton David Ahohen we si ayin panukon agbolole. Valansi nou konfile Anne-Marie Araba mi romi da ho nona siyo kabi Aja Mariam. Naso yon igbe trolo eyi mi lekpombo mondo mi nan do novi novi fo wede nte mi jale mi romi do yeli. Yeli tocheji Vion pe vi on vino chin leton wenyi aglasa davi baton vi zunton Bali na gai to vi jiji yan ganyon lo agasi na konu agate sogle agasi gbe nun ko tegbe Gla gla gla vi glo glo glo vi togbo on su vi ya hasa vi Akere ki nse egbe si vivi Nyen tayan lo gadu to si vion si kwe vi bembe unlo Nyen wakpo home humpo Don ko nyon e do mon, mi ko su gede gle, bo ko don ho rokpo ti mi ton le da kome nan do so gando to, wiwa dadak be e yro dak baza chewe shigba. So mon, wiwa mi ton le, sasa hi ho mi ton le, e nyi nde bo to ta, gancho, mi non tenk mon bono do to, wiwa ehe, okulu no gangu nukpo to, e nan do nan do ko rokpo mi ton le. E nan kwa che dak be e ton do mi ji, fie mi non mon kwete nan do so gan yoro kan lo, okulu non nan kwe se kwe lo si an liyo nan mi. Afon nou din vie, mi nan ken do, ehe yin dagbe nyin nyon en go, ye nyon dagbe de e wana me, to alo, susu me. Amo, to nou nyon en, he yin nou nyon en mi ton me don, ete e ka yin do ye yon dagbe nan me, ete ou tu e kan so nyon dagbe nan beto, Do ah dagbe de mele wa na miya. Ehe o mana onkmon. Na nyon ene kaka soy. O nye yeli yeli toche ji. De kanye. Uwe indo mon. Nou de monu kron je ego. Pala dona dagbe nye nyon. To kle ume. Na hopli. Bo na makbo mikbo. Shigba vwe kwe kando yin mon. Mendi ke na mini kondo kpok mohangbe liyo ji webo.

0: No, vivi vea waka no mi kwabo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli toche di.
0: Na dawa mo.
1: Na kwa ma deme.
0: Eh.
1: Aja Mariam.
0: Do yinko tuwe.
1: Minga akadjus elve son jeriko.
0: Jagwa o.
1: To kle pa.
0: Na akafondo.
1: Ni fondo do ma osi ati eme.
0: Kwa di doe. Jeriko jan akbete ya.
1: Tegbe.
0: Enyon ho de tondo nye kwa ye kwa ji ekbe ta idi ye we ho. Uo niye. Dagbe wi wa dagbe nyinyue.
1: Ahono.
0: Monsio.
1: Ima kakon dagbe mga kwa ide.
0: Ah. Nungbo.
1: Ni akpondo kwa to gwa ma wa dagbe.
0: Mm-hmm.
1: Me. Wa dagbe. Udwa mo alafia to sogodo.
0: Ado mona mi dimi.
1: Enne matado nde kwe kwe.
0: Do de we o men ambe din alo go beto susu to bibi o.
1: Kanji a ono. Alo ne fuma so zin.
0: Aha.
1: Beto tin bo no ho kaka so vacance lo men.
0: Mhm.
1: To bo han tre jambe ba lo ron hodo e.
0: Mhm.
1: Ni amu me mo ko ton.
0: Mhm.
1: E te bi ki ropo, ka e ropo.
0: Mhm.
1: Wa lo ni na.
0: Ka bi.
1: To vie ne dia gba lo na.
0: Mhm.
1: So e ga on na to je da gbe so.
0: Ka bi na.
1: Eh mo wa ono.
0: Ado mo na mi di mo.
1: Gandame.
0: Oh, nou kan bi yo de awe aton ene aton to fi.
1: E, nabo yi nou kokonton bu.
0: Do jewe watinta.
1: E, mwe.
0: Jabo a ho.
1: To kwe kwa.
0: Nan ndudu gbeto da yu totana kwe aton.
1: Eh.
0: E yindo mo e den dowe gbede ena hun hun lo kaka bo te zunwe bodo ama te to aliyo de ji. Shikba, nan ndudu avun na azan ton. Eyin do mo e wa pewe to azan ne to gbe na khosi we bo le do we bo na yun do nduru na meto e mi ton di e wa e mo lo ji be gbe to we yin nu nyran kan do po etin to gbe na yi gba ji nu gbo kabi la lo
1: ahoro
0: nsi yo
1: koire wa lo meto we
0: aha
1: walo meton
0: mhm
1: beto le mando wale ne bi mando walo loko lo
0: so mi
1: awa na beto ate ga walo asalu ga na beto asalu ndu ga asalu ko
0: mhm
1: e mo to ko kande me e na yue na wi
0: mhm
1: aga na ndu na beto pe awo pe ato e fo te be na susun we
0: be di e lo ga su din
1: e ma su
0: aha
1: e ma su
0: mhm
1: donc ayi haje mi la pa
0: kabi
1: eh ayi haje mi la do
0: ene ma gbero gbeto ni ma wa dagbe na ha e ton blo do gbeto e ka yin gbeto ma
1: mi na wa dagbe dada o no
0: ni e pa gbeto je e sona mo ma
1: mo e
0: ena che na we jagbo a o
1: to kwe kwa
0: ku do nu yun ena to
1: e o a o no ma su
0: a ba igba o ku do tena kan me to wi wa e me wa ibo wa 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22